0: Kite titiro atu koe ki te taiao, ara ke te tauira o te tikanga. Ara ke ka titiro ki te āhua o te tupu o ngā mea i te taiao. He mea mahi ngātahi mai raro i ngā pūtake, taino atu ki te pua waitanga o te rākau, ka heke iho, ka taka iho ki te whenua, ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake e tērā tauira, ne, te whakapapo o te reo, ana ka uru atu i roto i ngā mahi tikanga a tāngata nei. Hea ha, ngā āhuaranga e pāna kia tātou tīra tangata o tēnei wā. Nā reira, te tiro atu ki tō horopaki mihe mea ko ngā tikanga o tō whānau ake, tikanga o tō marae, tikanga o tō hapū, tikanga raini o te tahi kaupapa. Ne, e hāngai ana ki tērā e koingo ana tō rōpū, tō hapori, kia tupu ora ai koe.
1: E mihi atu kia kaitai katoa, e whakarana mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.

0: ka te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatau ki.
3: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
4: Ko tēnei whakatau ki ka tukuna atu ki ngā ringa wera o tētehi hui. Ko te tikanga i a tātou e wehe ana ka tuku mihi atu ki ngā ringa wera mō a rātou mahi tunu kai. Ko tēnei whakatau ki e ki ana ngā mihi nui ki a koutou mō a koutou mahi.
3: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
0: Nā kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.

0: Hoki mai anō ki te karere, ko ngā huarere moa pōpō e te iwi. Paki anō ki te nui ngō tātou ko murihiku anake, ka māku i te ua. Koena a tātou kōrero mo te rānei tūrou, Hawaiki.
1: Ko te reo.